0: Erere arorangi nei ngā oiata Māori.
1: No ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te rangi na te reo irirangi motuhake. O te rohe, te reo, o te ātiawa, toa.